0: Mamma ni mammy that ending gum we na fe yum boom ran yamidi for ho na and nano pay no dear o run e dia domino no nan yamidi for edia my mammy dada and nano pain si yama kwa bas ronko.
1: Pastor
0: Vivia Boko.
1: Yamia dumu.
0: That's right. Nyanko pona dum.
1: Ede nyanko pona si.
0: Enen sone da fufra e rade e ye edi amaye.
1: Sa esese e maye niji.
0: Sa netie.
1: Na ibu sepe ye.
0: Ede rade si. Enipa mansambe dom pim pim nina na enano pe. Omonya akwenya 88 time with Captain Jesus. Ene e ye Tuesday. Se dia ye nina ye nimse. Edu Tuesday biana di onyame nam ne domo so ene ye sonko. Enano pe. A tearful in our 80, then I walk at your own and pay.
1: Your pastor, me does see. Any acquaintance, oh dear, mammy, I'm not paying. Last mistress, I'm a call you, you know, at that for when I'm in your own casa.
0: That's right.
1: If pan your pet, dang, be man. No fair, no, any what to a boom or two, no. It be my way, they job me can have no fair, no. Name any quick and my sham, my government school. Efe no ngene unge watu ebu yo. Wapa mupe. Mubo mode no hia onani. No ba hie nene ngeno ya nga shama e government school o mi. Na wangenye dee pansano. Wanye mi mefunge hiyo. Ne ange meniche awala heni chungu. Ne wosi yo. Ima hima hameke abibi. Kwa ikpa mupe. Kuhisi no deke. Osofo papa ko be Ghana seka ohia na ne odasi ona ngeyo moniche o mabanna ke oime ne moniche o masa heka onya no manna nene tututu na wangede seka ohisi ngesi na da no ngeto ebue se ohia na ne obele nene tututu ne ngeno ya ro ikpanyepe monoji nyagbelibi ne Prophet Kema he sing asha my government school. Efe no nge no unge watu ebu inge asha my kupano. Efe no nge nge he si ba mi. Akpa mupe. Mo hi anani kone mungu oba. Moko hi si nge si. Wani kumbe wa uo soli mine wa yake jio wanya. Kemi iya soli no, iya soli no. Se prophet chino kono kono konyake ekpa soli mine nge ya. Kone balay no prayer group we prayer ne wange pe ne ma ugwo no ne ke ma wa mu ne ne moni che o ke o he wa mi pelu ne ehiha mu ma u ma gu ma u no mlo no ne ebe be kosue o ma na chake mi agbo nge wala mi lo ipa mu pe wa be si hi nge here no wa ma sisi nye wa su onye ka wa ni che wa no jinye lo wa ngenye pe he fe no nge o nga da koji nga shama ile ka wa nye me dangbeli wa hie nga shama yo lo nye ko hisi ne nye hi no na mi no na no lu dro lo ma u kele ba shama ne ne ma u ma gun no ne ke ma dro ike mo e ba hisi nga shama ike mo heje ne bange loko hisi konga twebui no hie nani ebe hi han ikemu lo akpanye pe nye hia nani kone nye ba isu ona wa hu wa ma dan wa kloma dagbe ma ehi hawo lo akpanye pe nye hia nani kone nye ba na ma uno mro kone nene nge ma uno gwe no kone chu hawo kone hi hawo kone wa na to mi jom nye yesu biem. Amen.
0: Amen. Oh, bon semerade. Sa ena nano pay oni union madam fakasa. Nani yam ko vota nso kakra dia nano pay dia wo ka kire union mo anuna fo nyina san se nani da etwa to a odifo edi tenase e wo Ashaman government school. Nene nso akoye ne krada na di onyame nam ne krada so eye no eye sronko no edi na wo ka mame.
1: Yo pastor me da si. Me dak pe na.
0: Mhm.
1: Me bie ma upon ti fafa na vedu ko kata.
0: Amen.
1: Afisi afike lele to domi. Mhm. Enya da ka ko ele mi esi mi le gbogbo.
0: Na tepe.
1: Mi la si mi le open ko ba sha my government school.
0: Na tepe.
1: Eva na va po. Va na me va de manya ni etututu le mo. I cannot tell them yenti, I tell them my woman yenti de. I feel hard, I say, ke dima mole. Ele se senda, ele already yenti, le nyao sen. Dole e blon abe o, alakpaye. Dole a blobe o, eke e melem. Todo kwe bo bome. Un to jagbagba, na tell them my woman yenti. Ko hanhi ave. Dole le le fuden awa. O ganya ome le jije mua. O dome nya ome le jije nawa. Todo kwe bo bome. Tell them my woman yenti. Mega no megbe na no todo unku. Kabo telenti. Ada se yo kata esebe a mole bo blonde ele radio jide. Nya tope nya trororo nyo glomo. Menye nyare ka mareke kpade a mareke mu. Captain Ada se. Dole a mye po mele mdodo me afi. O tiye renti yo.
0: Nya tope.
1: Ake nya lesi. A mareke mele captain ike nya.
0: Mele si.
1: Mujeje popo mele si ike wa. Ne bie. Maten wak blo. Kenekbe wonto me dasile doko wonti yo. Se ne dasile doko wonti yo. Me dasile doko wonti yo. Prophet Isaac Ofosu hini jima fe ma wode. Ame nuvela onyo. Nubla ni kpola onyo. Ye ta telenti. Ama adele gbogbronbe. Ho, nyagrodila adekeme galiyo. Non vinye. Tere ma uwa mienti. Na po ma upe nukunu ple jesi. Ma u, ike le jipo de. E didi, le ma u me mieme. Ye ole me ton ko le do won. Ele do yon. Ele nukunu ple jesi o wona me siyame. Yeta me gano ele ofu wa menti yo. Me gano ele o dolele nti yo. Ne dolele na klo wa yi e chiyon. Ke bon, chokla. E viwe e jedwa. E kwa de homen. Alo ofo me to ale jedwa. E kwa de homen. Tele ma uwa miye nti. E mdeka ma uwa miye. Ike mi le zozon kli me kpo nye be. Ne nye be ma u toji wana ne na odi. E me se rega ma ne dolele kove. Ne ma u toji yo do we. Atoji ajira oganya ado ha ni epo mi le nke gbon mi ami le now apo be dolele ko be ne po doyoyo ke oganya o ha ma o jire do wa po me ne basabasa lo apo me to mo fafa me lo apo mo ne le tetere ma wa mi enti kasie na poko to mo fafa eva apo me ta ma wa ma do nyo ma o jira do na mi be nu si anu ike le gbagbun le mi enti de ma o atoji ajire do na mi mega dia chinje o don he yitepare ma jeji na wo to do kwe bobom tere mi enti na va po ma wo ami to ejide ma wo la toji ajira wo adu ike wo ha jijo popo e mi ha mi po e wo ha apode wo ha ma wo la toji wo adi adase na ma bubu atoji wo wo ha ha ma gede akove captain emi le fie amade va e o jeji ne kai have pro no vieve ye mi koli mi o kata de mi vakli mi o pa hahia o e ke ma uto ma u ma mi eji e o wo ene mi de ye mi ha mi ko chime heli ta to mi o ha mi eji de mi o mi o po moto o va ta u ha va na ma u na to ji o de na u ha o po moto de no va jesi ma u ma mi da kana ye bi ele didi fe ele anro gbeji ele vadome Imenya gana lende ele todo mi ode. Ne ma atan wa van de ode. Ke jagwagwa be yo gade. Na do gara. Vosam le kwi ode. Enye vosam le kwi ade ike. Ne e dauna ne rejide. Ne send gadura vosam le kwi ejide. E gama akpava do afi wonto. Akpave jijo toke ade.
0: Gere yo ji.
1: Jijo ma de. Akoto tro gan. Ava wakbomo. Don him a water capo. Jagbagba be ye kenye prophet we jigbeza. Ike ma u tuoji wo nukunu ple jesi de. Iha yoga. Aleke kake ike la si ode. E hone hu hona one city. Yeta unha dwekpo. Jagbagba be dwekpo. Amolek blon. Kane me dwekpo de. Manyan yeke lemo. Unha jagbagba be gbiye de. Yonu vi, yonu vi ale. Eva wazem. Uton yi ke pogane le de. Ye la fiebe le ji gaga wa alu me gale ji go. E ta to do pe bobo me. Don hi aglobe yime nyan number. Ta, pastor, mi ayo number now in de ye.
0: Yeah, number enye 055.
1: 055. 788. 788. 24. 24. 25. 25.
0: 055. 055.
1: 7. 8 8
0: 7 8 8 2 4 2 5 2 5 2 5 A ye kaye kwaye vi covenant prophet, you da don evola. Bemagbe ye hoji se papa. Agbre de la ye nyo. Ye grebe ao no nyebe mau toji da don e vila. Kaye pag brehala ne kwa dalepen kumela. Mau atia toji awe. Nyate papa vala e gira neva kwa agbre alola.
1: Nene
0: mau. Ne mau toji le ya wande. Nukata mia dak bene mau.
1: Ejebe mia dak bene mau. Mia
0: dak bene mau. Etakwe dada namba.
1: 0 5 9 0 5 9 8 2 9 8 2 9 2 0 2 0 9 4 9 4 0 5 9 0 5 9 8 2 9 8 2 9 2 0 9 4 9 4
0: Tandi emi okata mi akomi apejima.
1: Amen.
0: Emi adakpe na mawu.
1: Amen.
0: Le namba e eji. Na mawu pe yayira de. Na sumi evi okata si
1: emi apa
0: apoma.
1: Amen.
0: Azomi anya be egbe brada gbela. Mawu to prophet ji wona nkunu.
1: Ne nye olema.
0: Amede sia de ne jagbagba be. Le egbe mala yeva Ashaman government school.
1: Amen.
0: Na wava kpo mawu.
1: Egbe hanye wona akata nu.
0: Yeah.
1: Yet I don't hear a little don't be a vaya vaga come a teval. Egbe jagbagba. Behind a tether prophet in the government school. Then me can you told it. No, I quit dusting out, Bobway.
0: Tamara Sarah and Ejagba, Wava Shaman government school. Let Egbe Bradagbama.
1: Egbe ha, and you know, no one on one.
0: Yeah.
1: That don't he ever see me. Jagbagba never quaddy. And Nasi. Nyaka little blen out. Attack bly. If I do, I see. Fi eni me boko de aga buru aga va na pa si aga buru aga va afi mi a o so le mele fi eni me eta mon popo le na me si ame na ye be ele afternoon ata van day ava pe afi ne don do ayi o do mo fi eni me na ye be epa ata va na me ga te va ha never na si afi be ho mi si si are afi ko le zozo
0: nya te pe
1: ta me si ame ne jagbagba be itere ma wa mi enti
0: Ne epe yaira na zumi okata mieto
1: Amen.
0: Le Yesu Kristo pe nkoma
1: Amen, Amen.

0: ba no wa che nipa bi apapafo bi agu nipa bi so na because of onunti na save eto bibi na nyankopon hwe sabi sabi yensem hunu ni ade ni ana wo pya ya ade ana wa suma ko aba ko a che so ro de ya boni dua yi na ma se de na a no abe cross of fire na munyina na de mo na eko ndi moyo hwe papa na muni yechire amen ana pe am se me preachi mo pa me bu yan tini mo pa papa o se Senye yu da hini Joseph fateni na me shwa nkaba nshwa na nkaba pra mshwa nka mi hu na so Joseph antindi mo fa senkuboni mreme na senkuboni ni nkuso bono ewrade nsa ba no so na fe lasha katron se se ewrade ti muntu tu amana mana obi entu amana wo bebi a wogina no e pacho esre so a ensuo ni ho a wo de China fo mfidi ekura tu amana kura wunya nsuo no o se afi tu amana fasoso na wa tu amana te de okura paint rubber o de tu amana no maye den ebe yeye na se urade ti ase utu amana na hu semfa mefa hu se nsuo to na nso besa tu na wa amana na utu ye no ensu ba chile
1: bonse me urade
0: aye mumma
1: sa
0: aye mumma o omu tuwa mrana, utuwa mrana na nyamiyama wani ebu pe afu obe vya nsuo na nyinu na finu obi ya nomusu
1: wow
0: eto bribi ya obi ya juni ya nise oh sabi kesika nkwa nkensha danye problem na sabi ehi maadi ya nene enye juma na meba su odifu wane muwame entidi ya uke biyano enye nene uti ni wapeso okanze uka se beme biyara odobna da nti nya so wan kanu ho asem anese ade oba no wa mama ti asem etise bia brazil fu anase team bi kokobobo na dwe ne se wo ye good nti bo no de enye ho na ye problem na emum no ade we na se solve man ya eno bia ni mbo obo udi agura team a wan susukura na obeye opasa oho na urade na de ya eye fene se akona na omoko na no mfi se akono de ahemfo miensa ya kan ho abom de no mfi se ye omukoko enti nsuo no na ehia wo bete urade ebua wa obua de wanfa nka ho
1: amen
0: edu o ma wo nsuo no na os na akona amoko no nso emro
1: amen
0: enye bibi wo no yakopon se mo abofo na o mama mo ho akyere mo no me ya me fa nsankyere ni akwa nkyere na mo ye nso de adi nkuni mama mo
1: amen
0: mo ni nyangopo
2: utafa
0: ebe ye onwanwa ensuo na hweni pampempum a yetu amana ma obi ensuo aye wa mane no mama o mo num bi wiye no e na nyangopo mo ensuo ni buso enti wait me na kogu amana we wait na kogu we amene mo e na sase ni nyina ye ensuo awon nan sisi bajo mutie me
1: ti odifo
0: atanfo ene won be kunu gusre so omugo be poso enti omuhu sankofo no ene nyangopon she da ma awia afena na awia pi ene nyangopon ma awia na ye ko ene tonsuo no so ne nsuo no dane moja
1: okay
0: nsuo na dane awia no kala na dane moja ene sane se asrafo no jire jina ensuo munti no omusunsun adeda ensuo no endi nkofo na ji no mani wono hwan no edo mu hu se moja na epram na nkofo no yeden adedem ehwa na omukwa mfuchia mika se he akola kwaji aye frero no wa suba de sunsun ma akop kitcha nkofo no ne moja na yeden epram no enti bo mi nkofo mu niema edo mu ji omusika ni omatu onyina se Israel for ni Judah for ne wudwo mo kofo mo niema. Na mpacho Israel so jeni a ukọ ni nche na nkura tu nkura sekan. Enti woni bom huso mo duo no mo se ei. Se anya sa na tie mo dwane na Israel fu yi. Ene Judah fu yi. Nyame mo mo duo mo ye hanam e ba o mo se. Enti akwanjre na di nsuo baaye no. Sa akwanjre na na Yakobon so eji na aso nso de konto kwane de ye den.
1: E
0: de
1: ma wo.
0: Enti akwanjre de se fie urade dia me kashe nyankopon mo nyam se e ba wa bra bomu.

0: sans wo ni madwen po adwuma enti no edu sabro ba de ni bum fu yen sans na adum enti na ehomo bro abri bia no akra kra ga kra kra sa enti anopeyi
1: me na mo
0: wa se ayeyie enka ni dien kronkron na

fi kobi phones ano pemon so achi achi amo ano pema memfa kwenye so na mema gana fo nyina chi na yem pem ku anim ne bna dey e won koso nsam juma no so abi abi shanyin ti we me ba isi a